0: 5-in-1 o 650 mg kini. Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule.
1: Anumang sandali, muling darating si Jesus.
2: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli.
3: Revelation 22 verse 12 to 13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: EXL Maka Buhay Plus Dahi Tawi Capsule Puno Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa Neem Guilleban Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahi Tawi Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw Laban lang Go for health Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: It's 5:07. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
4: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Zed Kugon, mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa

0: Baskugon. Lawas Baskugon.
1: Maayong ayong buntag iligan siri, mayang buntag while the babies, oras while the family, 5-8 na sa buntag. Kini si Randy Coco sa programang Sayaw Pinoy Saturday. Diri sa DXIL 103.1 Wild FM, ang istasyon sa UM Broadcasting Network. Member KBP, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Bangon na!
2: Wild babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Bini at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM. Hala pag wild!

0: remix.
1: Alam mo, Gwal!
0: Huwag ka nang tayo sa kabayo, sir. Huwag dili malimpyo sa akong vacuum cleaner. Ako nang hutto ng kakuntanan. Tama ba? Nahala, sige. Sobdinag ka una, kaya warabay ko rin tinong.

0: is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Sa mga nangita o gerbal nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Daily kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay, pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Isa Miguel, nasa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-isa ko ng sakit. Nirapan ako dumumi, nirapan ako umihi, sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na akong nararamdaman ngayon.
2: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na sa mga butika.

0: This portion is brought to you by She Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA. With registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas. Nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw. Ug She Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: It's 5:25.

0: Bangun na po. Ugay kay mamangon na. Kadali si Randy Coco. Pero while the Vivas, bangon na mo diha aron na sayo mo makahimo sa mga dapat ng inyong panghimuon or pambuhaton. Shout out sa mga nagmata na diha. Nagkutaw na sila ang kape. Nagkutaw na sila ang milk. Shalin ha. Sa mga naghikay, nagpamahaw, sa mga nagsugod, nagpanlaba. Kuya Juan, reminder na siya while the Vivas nga karon ting laba karon ha. Oo. Kaya base nakalimot ka ba nga vacation na? Dili baron, ha? Dili ting laba basta Sabado. Pero nay uban no nga manlaba og ganang early in the morning. Bisag uban gali kay gabi man laba na. Pero ang uban gud usually kay Saturday gid na sila manlaba. Wala nga nga to ang target karong adlaw mga while the Vivas ang mahuman tagpanlaba. Make sure nga masayo mahuman aron mahalay kay medyo apiki na po nga to ang kuan gahapon. Ulan gud siya gahapon while the Vivas no. And dilita sure nga basig muulan na pud later on. So mas maayo nga inyuan na nang panghipuson ang inyo ang mga dapat panghipuson diha. Sayo wala pagali na kapangalay ipuson na. Advance ha. Pero while the Vivas, tama na alas 8 sa morning. Sa programang Sayaw Pinoy Saturday, kaoban ninyo ang inyong boss ngigalas kanginan Randy Coco, rin hindi mo ngigala. Oo. Ba naman ako, please join mo sa programang Sayaw Pinoy Saturday sa pamaagi sa pag-text ni Randy Coco sa 0997-986-9419. 0997-986-9419. Dili niya ko ang number ha. Basta na yung mag-text ba? Di personal number ni Randy Coco ha. Number ni the station ha. Kumusta mo riha, while the Vivas? Please lang, pangmata na mo riha. Katong mga driver karon nala si Gigid. Ozan eh? Good morning, handsome nga DJ. Na, awa, sa'yo pa kayo sa buntag, ginamotivate ko rin yung taman. Sa'yo pa kayo sa buntag, ginapakilig ko rin yung din eh. Ha? Paki-shout out sa tanang student teachers of Vinita College. Labi na sila Melly, si Mel, si Joel, si Junel, si Kisha, si Edna, og sa ilang program dean na si Dr. John Guimaras. Coming from Jundil, diya sa may Gimampang, Inita, Misamis Oriental. Good morning sa mga Wild Vivas nato from Initao. Good morning, Wild Vivas natin from Mantikaw. Good morning from... saan sundan eh? Diya sa may Naawan. Wild Vivas natin from... Dali Puga. Puga it. Hala, naga-loading si Randy Coco. Good morning, DJ from Gindolman, Bohol. Uy! Wow! Abot na sa may Gindolman, Bohol. Good morning diya sa Wild Vivas nato diha sa may Gindolman, Bohol ha. Nabi, diha ko ang tito ay share ko lang ha. Diha sa may Gindolman. So, good morning inyo diha guys. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Again, programang Sayaw Pinoy Saturday. Alas 8 taman si Randy Coco. Regya po ng Wild Vivas sa nag-unang radio station, Wild FM 103.1.
1: Mas kapatid ang music sa Wild, no?

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na.
0: Versus previous formulation.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
0: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na.

0: sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
1: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
2: It's 5:41.
3: Wild Babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Beanie at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM. Halapag Wild!

0: Apa dan musik sewaisnya?
1: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Dagana-gantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Wag danga ang mga toxin sa imong lawas. Nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Shiditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Ang bukid doon eh, ganyan eh. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, pagkakalihari ang lawas. Magrapagin ko ato mga gulo yun.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Bayanihan, pagtutulungan, sama-sama sa mga pagsubok o kalamidad, nagkakaisa upang gumaan ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi, magpasan kayo ng mga daladalahin ng isa't isa. Galatians 6:2, Bayanihan, isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
10: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sinimoy sagad ngayong dan sa pag-ubos sa iyong immune system. No worry about it. Kaya niya na, maski pa kusgan o maski pa barato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abunda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory properties. Puno usab sa dietary fiber, kompleto sa vitamina o mga minerales, mapalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar.
1: It's 5:56.

0: wala pa rin dati.
1: Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Ito pa rin po Wild Bebas, ang programang Sayaw Pinoy Saturday kay Basta Sabado OPM Disco. Eto, kasama ni pa rin po Wild the Bebas, Randy Coco, na para bang SB19 yan. Doon yung nagsimula Wild Bebas, ang expression na inadopt ng maraming tao, maraming Gen Z ba? Tama ba? Yung naparabang. Pero hindi natin in-adapt yan. Ngayon lang. Naparabang nakaka... Baka naman. Diba? Diyan yun na song ng ano. Ay, bit of Wild the Bebas. Good morning sa mga maupay pagmata diha karon. Ito na atay pangpamukaw sa inyo ang katulgon diha. E base ng uban karon ba ni mata na pero katulgon lang gihapon. Ay, kinahanglan ni mo magkape, dam. Oo, kinahanglan ni mo kape nga mupukaw sa imo ang pagkakatulgon bisan pagbuntag na. Kape nga daghan kaayog herbal ingredients, 17 ka mga herbal ingredients. Ani mo gud sa Wild Bebas kung daghan og herbal ingredients, daghan pug benefit ang imo ang makuha. Oh. Kani nga kape Wild Bebas mao ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape nga dunay spirulina, ginseng, luya, ganoderma. Pagsatagsaon daw nato ni silang upat. Actually, 17 siya kabuok. Pero tagaan ta mug upat lang sa Wild the Bebas. Una na tong spirulina mga Wild the Bebas. Kani siya usa ka algae or lumot nga puno og bitamina sama sa chlorophyll nga makatabang sa pag-boost sa atong red blood cells, makatabang usab sa pagpagamay sa timbang, pag-repair sa mga damaged skin og daghan pa. Mao na nga maka kuan gid ni siya Wild the Bebas, unsay tawag ani, unsay tawag ana. Kana bitong mabawasan ang malabanan ang labis na pagkataba o obesity dahil may spirulina po ito Wild the Bebas. Number 2, meron siyang ginseng. Naigitawag nga ginsenosides, yay. Nga kilala sa mga kuan nga pag-reduce the stress, pag-increase sa mental focus, o pag-increase sa energy production sa atong lawas. Kaya na siya ginseng. Nag-reduce o fatigue o makatabang sa pag-function sa atong utok. Una nga pag mga critical nga mga decision making ana mugana gid mong utok ani. Grabe no. Number 3, luya Wild Bebas. Kinsay wala nang kailag luya. Tanawan tiil. Say lang. Ang luya Wild Bebas or luya nga contain a gingerol. Isa ka kombinasyon nga ana ay anti-inflammatory, antioxidant og antimicrobial effects. Makatabang kini sa indigestion o lisod nga pagpahilis o lisod na pagpahilis sa kinaon. Anong galisod maghilis sa kinaon? Pagsuka-suka, sakit sa mga bukog o nagasuporta sa heart and immune health. And lastly, Wild Bebas, ang ganoderma. Ang ganoderma, usanin siya ka mushroom nga naay gitawag nga beta glucans nga ila sa maong benepisyo sa lawas sama sa pag-ubos sa cholesterol, pag-improve sa blood sugar, ana sab gitawag nga triterpenes nga mao ay gamit para anti-cancer, anti-inflammatory, antibacterial o antiviral, nga mao ay gamit para panalipod sa mga sakit, di ba? Upat lang na siya Wild Bebas pero 17 kamang herbal ingredients gid na siya. Munang kamo diha kung gusto niyo healthful na coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa inyong mga suking butika. Mapalit po di siya online sa Facebook, sa TikTok, Instagram, Shopee and Lazada. I-search lang Wild Bebas EXL Makabuhay Plus. Kaya naman po, happy healthy coffee mix with EXL Coffee Mix 17-in-1. 6:06 na po ng umaga, Wild the Bebas. Gandang umaga sa mga Wild the Bebas natin po diya sa may Abuno, diya sa may Tipanoy. Wild Bebas nato from Hinaplanon. Diya sa may Tambo, Wild Bibas nato from Sabayle. Diya sa may Saray, Wild Bibas nato diya sa may Digkilaan. Good morning! Wait, by the way, Wild Bibas, ha, bukas na po alas 6 ng hapon o ng maagang gabi, ang pagsaulog or ang Grand Coronation Night ng binibining Digkilaan 2026. Bukas na po. Hindi pala bukas. Hindi pala Lunes ngayon. Pasensya na. OMG. Akala ko Lunes ngayon. Nginit ko gamay da. Sabado pa pala. Ano ba naman yan? Kakainis naman, no? Nagmamadali si Randy Coco. Ngayong Lunes pala, after ng Lunes pala, hindi pala bukas. Kasi bukas, Mayo 3 pa man. O, May 6 po ay May 5. May 5 po, Wild the Bebas. Ngayong Martes, ang Grand Coronation Night ng binibining Digkilaan 2026. Correct ko lang ha, Martes po yan. Oo, May 5, Martes. Kakainis talaga itong mo lagi na mukhaon lagi. Muna i-advise na ko ninyo, Wild Biba, sa mukhaon yun. Ha? Arong pagmabuang kusgan. Bala mo diha, oy. Maying morning sa mga jeepney driver diha. Pasensya na, Kuya Cole, ha? Kuya Cole. Balik ka sa Randy Coco programang Sayaw Pinoy Saturday kaya basta Sabado o PM Disco Trip. Gabo sa nagulang radio station, Wild FM 103.1. Hala, pag wild.
0: Mas papadyo ang music sa wild, no?
2: Ahog yun!
3: Apoy na ba? Og sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang yung mag-uto, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
5: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
6: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
7: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
6: Og eskwelahan nga dili basta-basta.
8: Offering complete education from kinder to graduate school.
9: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
10: A Catholic school where your child's future is secure.
11: It's 6:11. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
12: Wild Babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Bini at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM. Hala pag wild!

Get a wild, stay wild with Wild FM 103.1. Sayaw Pinoy Saturday kay Basta Sabado OPM Disco. Kawan gihapon po niya sa Randy Coco Wild, the B-Best. Nga nakikchat siya na gidpod sa mga music sa Wild. Kay mas gwapo gina music sa Wild, no? Dude. May buntag sa mga Wild Bebas diha nga nag-chat siya po. Ana ra, i-chat siya ra ng mga problema. I-chat siya ra na inyo ang mga ipang bati karon. Kay pag mag-chat siya, manggood ka, kuan ka, kanang happy ka. Kung mag-chat siya, manggood ka Wild Bebas, medyo galaw-galaw. Katawan. Unsa daw? Di ba? Imong gina-express ang imong gibati in a way nga magsayaw ka. It kind of amazing. Di ba? It feels amazing. It feels problem solving. Unsa daw? Di ba nga naman pag magsayaw ka, mawala imong problema. Di ba siguro nga mawala ito?

0: 0997-986-9419 ang atong tax line, Wild Be Best. 0997-986-9419. Good morning sa Denise. Good morning kay Denise Flauta and Flauta family. Always nag-tune in. Ma'am Inday Labrador, good morning ma'am. Sa mga Wild Be Best diya sa may Shell Palao, good morning po. Maraming salamat sa nabakikinig. Wild Bebas, pwede mag-relax lang sa Tagamay. Mabalik ka sa Randy Coco, mag-CR sa... Dili, manghugas akong plato, okay ra? Ito, mabalik ka sa Randy Coco, Wild Bebas, programang Sayaw Pinoy Saturday kay Basta Sabado, OPM Disco!
1: Let's go put you the music sa wild, no?

0: rock the rub bango bango.
1: New Downy, even better na versus previous formulation.
2: Shed's Celebrity Beauty Soap. Shed's Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-log yun ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
2: Shed Celebrity Beauty Show.
4: Hi, this is Renee Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Nakirus ako sa MX Street. So I tried 2 years ko na itong pinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX Street is like my beautiful creations. I am Renee Salud. Believe ako sa MX Street. Kaya umiinom ako ng MX Street.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: It's 6:43. Time Check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato. Ligon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Ma'am Sir Construction. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon.
7: Hero Brand Motorcycle Units.
6: Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O pas-pas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Visita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
8: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Daghan og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: It's 6:45.
10: Wild Babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Beanie at iba pang trending OPM.

Ihanda na ang inyong Sayaw Moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM. Halapag Wild!

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ay ni mo.
2: Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. And awa na ni mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghang kinalutan.
2: Salamat kayo. Bayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
2: Para sabon e. Ap-ap, katol-katol, ug fungi. Ma-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Mayambuntag iligan sa ring mayambuntag wild bebas umaga pa lang. Kapina agad ang hanap. Gawin ang mas healthy ang daily routine. Ang DTX Coffee Mix ay may ampalaya extract, chia seeds, at desugared sugarcane extract. May antioxidants, may tulong sa kolesterol, at may detox benefits. Hindi ka lang gising, alaga pa ang katawan mo. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available sa butika o sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, INC. Text 0925-501-5065 or like on Facebook page Clinica de Alternativo, CDO.

0: That song was brought to you by Downy. Downy Rock. The Rock. Bango-bango.
1: Alas 7:02 sa itong oras, Wild Beavis 702. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Roma Rampa pa rin po si Randy Coco. Wild Beavis, programang Sayaw Pinoy Saturday kay Basta Sabado, OPM Disco. Shout out sa mga ni Rampa diha. Irampa na lang tanang mga kuan problemas kinabuhi. Pero Wild Beavis, kung unsa man gali na inyo ang mga dapat ipangrampa ng mga problema, ay irampa na diya. Speaking of rampa, Wild Beavis, ha, ugma na giyay. Martes na gidpuhon ang rampa sa mga candidates. Sa binibining digkilaan 2026, 6 PM po yan. Adto mo kung gusto mo. Kung di mo gusto, ay mo gadto. Boat mo, ha? Boat mo. Pero ay adto mo, Wild Beavis, ipakita ang inyo ang support, ang inyo ang love, and ang inyo ang mga support and love, anara. May pagpaminaw sa mga Wild Beavis na to diha sa mayo Baldolaya. Good morning po. Mayong pagtarungag tay hope. Oo, araw maluto ng rice. Tanawa mga kahoy. Dili mo good mga hoy good, ting init. Tanawa giulan gahapon, walay sugnod. Karon diling musiga, mauna. Nana. Mayong pagpamahaw sa mga namahaw na karon early. Kaya ng uban mo sulod pa in town sa trabaho. Eh, kuan natin good news to speak of trabaho, no? Natay good news. Ha, natay good news. Congratulations to us and to all of you guys. Kasi nag-increase yung minimum wage dito po sa Iligan City. This is actually because of kanang gi-announce to mong ginini ko ni PBBM atong yesterday ba? Sa May 1. I'm not sure, ha? Marag yesterday at magagab kahapon. Tulog bukod ko kahapon. Hindi ko sure kung mataba ko kahapon. Hindi ko kahapon to. Oo. So, kuani siya sa ika-124 na celebration sa Labor Day? OA. 500 pesos na po yung minimum wage dito po sa Iligan City. So, ayan, congratulations. Malaking tulong na rin po yan para sa mga manggagawang Iliganons, no? To have kanang, at least, kanang increase sa ilaang minimum wage. Kay, lahi po kanang 475 noon. Yan, tibok adlaw kagatinduga di ha. Tibok adlaw kagatrabaho di ha. Nga, imong adlaw 475, it's not worth your kanang effort and your kanang skills, no? Para lang maka-earn og 475 a day. But it's not bad. It's not bad actually, Wild Beavis, because marami yung mga tao na naghahanap ng trabaho at hanggang ngayon na hindi pa rin nakahanap ng trabaho. Mas mabuti na yung meron kaysa wala. Pero kung meron naman talaga, kung meron naman at nagpapakita naman yan o nagre-reflect naman yan sa effort mo, sa skills mo, sa lahat ng mga ginagawa mo, you deserve naman the 500 pesos na increase, no? Deserve natin yan lahat, Wild Beavis. Yung mga nagsasahod ng 350 or 300, okay pa ba yan? Okay pa mo? I-add to na nyo na ito sa dole ka. Sige na ba, encourage na mo, i-add to na ninyo na sa dole. Or pangita na lang mo glaing kwan, employer, ato na lang mo, naribuhaton. Duhara ka option, no? Ay tulo di ay. Una, pwede mong mo-add to sa kwan, mo-add to sa dole, ano? Kaduha, pwede mo mag-resign. Kaduha, anara ka. Stay lang ka diha. Okay, kung okay ra sa imo. Hello, na siya, this is the Wild Beavis. Magbabalik po ang inyong ubos na higalas kanginan. Randy Coco ang akong pangalan. This programang Sayaw Pinoy Saturday kay Basta Sabado OPM Disco.
2: Let's go for the music sa Wild, no? Out.

0: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
1: Yun, purasan na diyan ka itong sakit na tulo ka bulan di ka tindog, alos pagbak niya, di ko kabakod. Nag-aplas kong Yaki Oil, kundang tanong tulo ka, adlat na uli-ulihan ko.
0: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
2: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudaod sa function sa blood cells. Gamaw itighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig. Ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaod sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas. Gamaw'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. It's 7-11.
3: Wild Babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Bini at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM. Halapag Wild!

0: halo-halo and snacks with brunches at Aguinaldo Street and San Miguel.
1: I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magaginig kanan kung ang inyong anak dalira makalimot o gliso makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong

0: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
2: It's 7:26.

7:32 in Wild Bieber la 7:32 Get Wild, Stay Wild with Wild FM 103.1. Programa ang Sayaw Pinoy Saturday kay Basta Sabado OPM Disco. Kaban gihapon ninyo Wild Bieber ang inyong OPM na DJ. Randy Coco, by the way, medyo alum-om ang alum-om ang ato ang palibot karon. Pero makita na to nga na ay gamayng adlaw. Wala pa siya ni dako. Kinalan ba niya mamahaw para mo dako siya? Sa mga walay pamahaw diha, please lang. Ha? Kung gusto mo dako, gusto mo dako. Dapat mukaon, ana ha? Para mabuang kusgan. Try lang. Tignan na ganda siya, Wild Bieber. Para energetic ang inyong adlaw. Basta gusto ninyo nga mahimong productive ang inyong adlaw, Wild Bieber. Kinanglan gid kayo ang breakfast. Nagsalita. Kay ang breakfast, Wild Bieber, ang most important meal.

0: Dili po ini ng kape-kape lang ha. Kaya uban mo good gay go ra magkape dayon. Okay na. Kanang enough na, wala na, okay na, dili na mamahaw. The best time to have your coffee while Bibes is at 9 a.m. Hindi alas 5 ng umaga, alas 4 ng umaga, alas 3 ng umaga. Ayon po sa aking pananaliksik, ako lang isend sa inyo ang link ha. Ayon po sa aking pananaliksik at aking pagsusuri, may mga pag-aaral po na nagsasabi na the best time to have your coffee kay alas 9. Mga 9:45 ana. 9:30 ana. Pero dili pwede ngon ana oy. Taga oras ta mga pe. Bala magpalpitate. Pero na yung mga kape nga dili magpalpitate ha. Oo, sa mo ta pag EXL coffee. Yan na singit. Tauman. Noon biya na. Pero while Biba sa alas 7:35 na good morning sa mga suki na to diya nga maupagid po'y paghungit sa ila ang pamahaw. Ang uban kay wala na gana mamahaw kay Muramag nawad agan na oi nga. Bado na po din ugma Domingo na po din Lunes na po na. Ang uban wala pakialam kay weekend man long weekend. Ang uban kay wala na gitaral na sa mga barkada tala dito ta tala dirita. Dala lang mog rice. Grisi. Ligo ta dagat, ligo ta sapa, na ligo ta beach. Ligo ta initaw, ligo ta santa. Grisi mo diya. Giigang ang mga tao. Kaya na 7:35 na Wild Babies. Magbabalik po sa Randy Coco programang Wild 69. Wait sa gauna-una ang commercial. O, kajat lang. Time sa ha. Gauna-una siya ang play ha. Kajat lang. Lagot ko, magselos na badayin ko. Yay. Hello, Wild Babies. Magbabalik po si Randy Coco. Programang Sayaw Pinoy Saturday kay Basta Sabado. Unsa daw? Time's that good. Kay Basta Sabado, OPM Disco.
1: Let's go put you the music so wild, no?
2: I'll
0: Hi nako, Wild Beavis, please check your time, Wild Time, 7:37, alas 7:37.
3: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rock.

0: rock the rub bango bango.
1: New Downy, even better na versus previous formulation.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maadtuan,
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
4: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
5: KYD Motors Corporation.
4: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon.
5: Hero Brand Motorcycle Units.
4: Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot ka yang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
6: Basta sa KYD Motors, kaya yan.
7: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
8: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot, o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabago ng herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, lamian kini mga higala, mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant.
9: Wild Babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Bini at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM. Halapag Wild!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: It's 7:50. Time check is brought to you by Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun, lawas bas Kugun. A quality product of Zed Marketing.
2: Generosity o bukas palad tatak Pilipino. Sa krisis nagkakaisa, hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Shop. Generosity o bukas palad, ikaw ay an extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalala lang ito ay mula sa NGCP.
4: Mayong buntag Ligan City, mayong buntag Wild, the Bebas, mayong buntag Satanan. Sa pagtanda natin, mas mahalaga ang alaga sa puso at katawan. Buti na lang, may kape na hindi lang pampagising, pang-alaga pa. Ang DTX Coffee Mix ay may Amplaya Extract na tumutulong magpababa ng kolesterol. May potassium din ito para magatulong sa tamang blood pressure. May chia seeds at desugared sugarcane extract na may antioxidants. Isang tasa sa umaga, sapat na para sa sigla ng buong araw. Hindi lang basta kape, healthful coffee ito. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available sa mga butika o sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center INC. Para sa impormasyon, text 0925-501-5065. I-like ang Facebook page, Clinica de Alternativo CDO.

0: 756 Wild Biba sa Lachete 56. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Kasama niyo pa rin po Wild Biba's Randy Coco sa programang Sayaw Pinoy Saturday kay Basta Sabado OPM Disco. Ayun, binuksan ko na ang pinto at nakapasok na ang dapat pumasok. Pero pasensya Wild Biba sa natagalan po kami sa pagpasok sa kanya. Maliit lang po kasi yung pinto namin. Pero hindi ko sinasabing malaki siya. Yung pinto, nasanay ko maliit. Ha? Okay, so andito na Wild Bibas, i-welcome na po natin siya sa isang masigabong palakpakan na may samang sarapan. Na, i-welcome po natin siya sa isang kantang magbibigay sa kanya ng panibagong lakas at karunungan at kaalaman. Ni siya maulahi, ito siya. Ngeta kong lain, Wild Bibas, and kasi andito na kailangan natin ibigay sa kanya yung isang pangmalakas ang intro na makapag-motivate, makapag-inspire, maka-encourage, maka-convince sa iyaang ipadayon gud ni nga programa kay dili pwede nga dili ipadayon. So ato siyang i-welcome sa Osaka kanang intro nga kapag tag-storya eh. Ano yan ang Wild Bibas? Ang usa sa haligi ng tahanan ng Wild FM. Ang haligi, ang dingding, ang mga suga, ang mga aircon, siya ni tanan. Siya ang naghatag o galinaw o pag-amuma kanatong tanan matag hapon. Usa siya sa mga inahan na naghatag o balon kanatong tanan. Usa sa individual nga nunay dagko nga kasing-kasing nga dili gyud nato mabambang. Og karon mga higala mga suki natong tigpaminahon gihangyo ang tanan sa pagpanindog og atong ihatag nga to ang pagrespeto og pagtimbaya. Ang atong dako nga pagtahod sa usa ka binuhat sa atong labaw nga makagagahom nga gikan pagayud kini siya sa iya ang Pinoy anan apan tugod sa iya ang kagustuhan nga muanhi diri aron mug hatag og serbisyo kaninyo. Iya ang gihatag kay niya ang oras aron kamo pag serbisyuhan. Og karon mga higala, ato nang welcome ang basta yung maing buntag. Ito eh, nag-storya eh.
1: Maing buntag sa inyong tanan.
0: Uy, natigulang man.
1: Deli, di ko tigulang.
0: Nay, amin ko na.
1: Maing buntag. Mga po sa tod. Uy. Mga po sa lapalapa. Mga po sa kumago.
0: Uy. Grabe mo na nga po.
1: Amoma. What's amoma?
0: Ano, pag-alaga.
1: Aroma pag-care. Lang yung alam ko.
0: Ano naman yung aroma?
1: Aromatics.
0: What's that?
1: Wow! Parang ano niya, parang smell or saba. Research mo.
0: Ay, tayo.
1: At tapos hindi pa alam yung spelling niyan.
0: Alam ko.
2: The way you pronounce it.